na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a erifiri suruba na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etise oja yiyichirewa na ebese siwa watifu.